0: wamrekuwa wadi diwe na sawunum ne enami yenseichi na sabubu sakraye bia kuhuku doktor inkwariani mpifuni na abeti nyanom shalatem shalatem ye echidi edra efishali na healthcare FDA ajayde dinkatoi atum
1: Agbeve piva
2: malaria so
1: agbeve piva
2: insuo baye boarding
1: agbeve piva
3: medim malaria fever moan sunkunim
1: anukwa malaria e yar bone pa o me se ebubu mi gu ho asa hama pa enye e ja bobo me joint so me ye week me wife eso me mujira ho mo ana me tehwe bibia anya makono na menya agbeve piva ne binum ye no me hu se yes e dure bitumi yare bi
3: me nkoda no sentuntum na real mo wo college ho wo bai na me so me da hot team ene se ye koye test na malaria moan bi Yenum agbeve piva. Eni nansampo no biati apoyo.
2: Edrona cheni tumi wa malaria supa.
1: Enam. Nemum apinfu abato mo manu fanu kwa dawe.